born of you, boy. Fike bele kwa galea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

afalafani glotto gubunu metel ocha joglotto kidiglotto ble gubunu ge kran tulede itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hany pa de gimbu asobetere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglotto alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi musubana mesana di minyana fanyabunu umbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela meso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso goli mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na fara fanyi.